Nongo di zuha zo mini susut di tapnai pengavi inambo da na kaintutun na di minggu na katahib da kumainsan di babay na panagi. Montok hazo sumusut iti insan po ang odezu sinupo di tapinay Edward Kubot. Hazo di Erika Edward Kubot pahambusan ko ang nga hazo iti. Sumusut manta di Madius Joponi hazo na po nga iaitan kahangadan ko datanak. Sinupo hazo iti di hazuk hazo di Vitalis Ninin. Inuhod atunisan di Mark Paul Baklin. Aminka nagi hazaw di Erika Edward Kubot diti. Hazaw di Erika teko i Edward Kubot ba? Tapi naik okon ko i Erika Edward Kubot sandi kinamatakaw.

Dabay no jam ka vahutang upod ang onam minute dong suvabid. Pagunta ko to pinay ko nga vi, tumiyambus aid ka sa himbahan boss kadazan, katakwadan, kakalpom yan pay the guy. Untok di TV, ito ko po ko, Zuvan na Tavan, inambo da pipio, da pinay, da pinapahiyo, da pipio, banta da id pipio, uvang bo, da mituvong ka, di dong suvab di bay, no? Nagana ko sa da hiyo id, panang hud, tawaw, ay kudat, keningaw, panang id ranaw, da bay, no, magadaw na di ka. Dato nga atahang nga tavan. Pahing ko po tamilay ko nga vi iti no kosuvan tavan na tanaw bay no imantad iti o kito maza doy kapabalan sosyal do mit Malaysia dong suvab umasam did pipio kinaisonon bisa sodap nga ingka nagi om nagi dong sodap pipio kinaisonon yan pa'y maninggaw umasam na ba ito? Guntab hinasu, tahong po ng 4 darja Celsius na takawas ang tasibo, dumang po ng 5 darja Celsius. Dadi, palano ang ababazan niyo su na nung muna papakazan tabi na ito tanaw may, no? Di kanyab, kakalpo na kiva siyavok hisun. Kakalpo na out na tanduhi ko, so. Dadi pengko po hansan to ko da taduk tadaw timpu di timikot tumaggak yo siabok hisun iaw kapogawit na kahidasan ganyo kinangot ko zaw di Stella J Ansibin Hozuk

diti mantadi Cliff Richard Jr. piginavan di no punso tapi naik pengabian sana his ginawa no kongo di toko dando sa kadung dia zoom mantad pa di jam ka patong pan minit gisang mid timpo diti mudi kudi na timpo bantok diti sa himban boss kadazan au na hide sumovahi o boss na sina na jam ko si zam dong sebab diti hansan na natahinasan nagi o kapayhan ngabi nakahambus na dong sebab diti o kibadi muat dati makiho dati onu anu iti hogoh do gatah do tadau bay no. Nadi montok mamumutong na gata iti no hogoh do gata ino toy mo dagay mantad ko tinanan pamunan gata sabah. Kodubong apat buhan iti ko si Zam, puhut gata na po nga si Zam lingit opod sin sa kilogram. Gata kopingan ni aw na ub grade ko iso himo lingit apat ng panamonom sin sa kilogram. Gata kopingan aw na ub grade ko duvo apat lingit himo ng panam sizam sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso himo lingit duvo ng pod sin. Gata kantalan grade ko duvo apat lingit tahu ng panam tahu sin sa kilogram. Gata sikalap sa lingit duwang apodam si Zamsin sa kilogram. Iti na hogo do gata do tadaw bahay no, ko duwang apodam apat buhan ko si Zam, tadaw ka apat, do mentad ko tinanan pomonan gata sabah. Tapi na yung kami, kiba ni Makyuni, ko sa dohozo sangkoton. Kiba diti, no pomgisam na timpo diti. Aw ko pakausan ni Jezu to kiva painguhod diti hozo na paliti nga iaitan do na kain sadu na kampung Janim Gili.

na tabinay ko nga bihan sa napuzay ginavo kahahangad gozo iti hozo hahayd teko songkoton ay tanda na kain sadu na kampung tabinay ko nga bi pupusan ko na di miyampay hozo tovi no ay tanda oy kinoy ngantama tasundo di Datu Wilfred Mojilis miyampay pupusan ko diti boss teko boss datadaw bay no ipiandan andadzu kagingahan sambayang do sambayang okon no poko okon kamantad kagingahan do ooyton teko boss ipohambuson nga mantad kahangadan suang ginavo do sumambayang kuma do kinaingan si simbah montok sambayang koikot teko otuhok okon ko sa sabab do vinasi do sumambayang ipos teko ooyton nga mantad katabazan to ko do tumihambus sumambayang sundong imah do aupo insan kotay mo do si simbah baik at binasi kani tabinay dadi tabazan na po do sumambayang sa sangyan na po sundong tu awa simbah onoy kiguna katabazan potihambus do sumambayang katawadan namin na kinungaw dahil na kupo nga vino naamot itino hozo to vino do panoko sasamon kuru kuma diyazu i minang kinungaw mantad po di jam kapat na hungupon minit do ngosubab diti dahil na kupo nga vino naamot pibabasan.

0: Urbana.
1: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.

Alhamdulillah, salamat. Ano na yan simbahin for the Maghrib. Makos ang kutak na balo. Malisag onom sang po makarwa minitsi. Markala marambila pantay tibor. At tanto na masampo na. Sangay minilisag onom. 2 minitsi. Pamintad na ni Bantug Waktu. Sulat Fardo Ishak. Marambila pantay tibor. Tanto na masampo na. Lisag pito sang po makas minit. Ruisab marambila pantay barat makutak na balo. Makakawas ang kawasaan. 2 waktu na malisag pito. 20 makasa minit. Salamat. Ano na yung sembahyang pa dumagrib.

Sa Mavi FM Siran Hiling sa Marikan Tapaabay, si Alif Halifamin na Lausmin TikTok. Buti na nga moong kamin artist Den Bisa Siksa Pangintoman Marim Segmenta. Kuhapito sa Mavi FM Siran Hiling sa Mbal Nasa.

Hinilinga ra ito, talupay liliwar haling, pinaringok may ramuyon, rondo kaulayan ono nasaw krapamanggaan taka, parayusan ang patunggulon ratubahu. Ringo homyon inatangan kaulayan taka, tukir oro ka apat raminggu, jam katulu apat ngoparam limo nga minit ralundom. Sabah VFM, kasalulan rahumurut, pastinanganan taka, onsoy.

kapio, tapi babal buli puno into rakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalis ya, babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok ang karaja am intok lunasuangan. Akaw ondo nakatum rakapahanan buli rayu sambala rainan ang wasa kapuam polis.

Malisun, gumay makapal ang mapadya. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumuroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gudaho panamapadyam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp id aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Kabisanan na tatuang kumada kayo, dahil sanan tampinay tambalot ko hamba ko na pagtatuang bayan nanti. Iti tatuang tanaw kaapat. Kaduan na po na mapat, tulan ko siyam, 2,200 na po na manam. Alasanan na itong sanong-sanong kabar dati, dahil sanan. Posiko kumadi DJ Dexter. Minangambalot ko sa limbahan, Boros Murut. Tila mo sa ditinsan po, may pangyay ko doon LP Rafael Pino, si kasalimbahan to ko, kasalimbahan Bros Dusun, it's Sabab FM. Agisam doon kapupusan, kompakon kasalimbahan niti, jam ko po doon duo, pitang at tuwang. Ang baluton na ko doon kayo. Kanad tumanod kasalimbahan niti, mayad frequency, itisan watas kotonobon, siyam na po doon duo, titik turo FM. Nogi id RTM click, suway ko Astro 830. Tanto na po hitihid kasalimbahan miti Lombos Maya da FB. Nagi Maya da TikTok Sabah VFM. Id kaning om tenam talun hapod siam hapodam talu titik iso FM kola ponyo si pitang Labuan sandakan siam hapodam monom iso titik iso FM Kota Bulud iso kusong apat titik iso FM. Magiwara-wara ako, magilailoh ako. May sa ababayan pinatamod na tatuang bayan na makinungaw tako na pa sinding man, napakaparanghan na sinding-sinding magilang-ilang na nagari. Kabar-kabar. Ang paguluan tako dot manimpun nitit. Pagyambulatan tako tatuang bayan nanti, may ampahid. Dua sinding bunga talundus pinempatan ni Mary Intiang Junis Korom susutanan dat sumayaw rock and roll di Jahari Majay.

Merian hitihi TikTok ponsiko kami majakong majuna sunong tatuang tadok kapat dijeng kompolutan hitid matunggung ay sa rasam tadok bayanok isang tatuang kami majakong

pensadya menunggu ang kadag ito mal panisan. Kantakan El Nino itimpo diti o suhatanan na ang pikikirag katilambos bisang taon tisa. Tumanod pangantangan babaswago, kantakan El Nino na pabay na ang abilag karikot rontob talugad, teka adalan kulugad, dot untok tulan ka siyam, gisam tulan ka apat donaribu donahapadang turo. Untok timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, nga paingkuro po, kantakan ni Bagal Magalison Tasawot, adalan kalasu, o Korean Waig, kigunag pusahan kapya. Milang mangilag kapailan babaswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

0: Magalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kaburusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Akan ka mangin tatari ila, minggasa na bala, atapat. Mengintetari na pangamanta dat mamahiyo-hiyo teka mengindaranak na. Nga alay, pedang nga si liunib pangintetari antinan teka pamusrahan dit adalan. Gisam dat kawit dat ganit om kapatayan. It Malaysia, kawawayat mengintetari milad ukuman id siribad pipirat undang-undang dit haramantad tumanud kes antakalim sikul id karajaon om id kayanan ginumuan. Ika dit intetarian, teka kakitad kawawayad mengintetari, sikapan na paparuput kumad bagian kikwasa, teka polis.

0: Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milokin sawat in lima pilipat itimpud opat minggir. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nawung id karita.
1: Muntok dot nga tambalot nga wi ipengintang dot kasalimbahan mitilambus maya da FB, maya da TikTok, magi nuri. Magi suaw-suaw to ko. Aman to ko itong so, nang magi lalah to ko nukabar, magi udiyo-diyo. Lansanan dot pagirat dot pagyambalutan to ko. Okay to ko'y alo, i-MM suk, tambalot ko. Justina Rompon po si kau hiti it FB ako kung nagitaliban isay tayo ko po kita ako dito no itong apasan na kamulutan maya da FB Julius Wang Wang kamisa nang DJ kadao ikaruhang ngawi isel vista malukun Reverend Father Gurgum Gums kadao ti Reverend Father Tony Majewa at Reverend Father Johnny Raju kapisan ng antatuang Damin Gunting kapisan ng antatuang kumada Damin Terry T. Gabil kapisan ng antatuang DJLP nagyansan ng tambalot kuhitid pentanod kasalimbahan sa Bob FM tabi po dapi pabasan kadaw Richard Joseph kapisan ng antatuang DJLP kadaw Ponsiko kapisan ng tambalot sa Bob FM masunong kapiyo kadaw Baham sinding dito kanak-kinang hotos, serubat segerit laki. Manta di laping jonjongot.

Kagulik ko ako ng pedha Elvira Pilipino si Jam kumo duo pag pinbalutan ta ko dato tuwang bayna. Ewa ko nagi katano do kasalimbahan ni tite kakampay kasalimbahan ni tite. O si ko tumenay ambalut ta tuwang bayna. Tapi pintutunan kumada kayo ang kadalihwad. Tumilambus muna ko dong ti kasalimbahan tikid ta tuwang mimpun Jam ko siyam. Agisam da Jam ko hopodam duo pitanga tuwang. Amantok na kayo tarohian na makinangol sinding-sinding tamod kaparangahan sinding idbor, sinding-sinding dusun katilambus gisam jam kayo sa damin sa swab. Kambiton Ponsi ko kambiton Ambalot artist Tenzin, Tenzin Masawat Ponsi ko Tenzin Masawat Tapi na yung ampay tatuang bayana. Am timpunan takop yung balutan na jam kumodua diti dat miyampay duo sinding Twist pinintutunan di Esther Swissy susutunan dat itinobatosku di Wilson Leon.

0: Pangindapuano manod agumo at mamali-mali. Manod ay tutunan at jenamano.
1: May paiklano it RTM Sabah. Haragisam na ribuh at magiging odahay manikilit kadaw ang mila yala sumiliw mga malino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible ang gatang dit kasudong. Manghub kay dika dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paleda ramuta kay idnumbur 088 turu isa 2 telu 4 aputan isa 6 muntak kapailan sumusuhot.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, nga kutaguan kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, kiumur hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguan hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labid kararasi, talunah padam talupihatus no iyalo minaganud SPM tahun 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pamumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan kapiyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y usong lunan, pagyano na pong hupan. Penungkiboros niampayad paganakan, tambalut teko pakar counseling, pakar kalidasan pamumusaraw.

Kampung si Kawinsan po kumada kayo, kakaala po yung tanod ako sa limbahan dito. Sa limbahan, bros dusun sa Bavi FM, haratan balot na wagon na kita ko, tabi pintutunan kumada kayo. Ipinrong ako na radio ngayon ka nagi, kada kaukaus na tao oraitan ng aran. To, sa kodong na kayo manta di gulo po, terimodo at unsi ko hondahay. Sa kodong ngawi na kayo, kapangunsob dahil tumilambus sa mga balot, maya ditit ka sa limbahan to ko. Bahom si Wato ko pati sa pason. Manta DJ Sep Patilo kada ko pisanan tatuang tadok kapat DJ yang pibabasan no kabarno ka sanong titang pinay Joseph Patilo. Sumuli po ng masan tambalot megalu julita Magret Lucido yo Maria Juhan Josie Mindong Inairo Sugud ina Emilia Sandakan Charles Lajinon Dato Elizabeth Morris Julius Pansay Abitus John Modait Maris Merdim Gawis Acay Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbay Pita MM Sok Josh Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Untad Tambunan Gasi Joachim Kubot Florida Kinaji Jill. Ipatricia Nicholas Maliaka Winnie Mingkong Inggam Satur Mainsanan Tambalot Sabah VFM FBM Nagi Makikinang Radio Kalasanan Datang Lidas Ngay Darimo Hamiya Nagi DJ Konsiko Boros Dusun No Sonong Kapio Isa Anhiti Pemagunan Kada Jose Patilo Konsiko Jose Patilo Baham iti pangilaan dat ko yun tawan mentok pagunta ko suab ko dun hapo dam limo tulan ko siam dun na ribu dun hapo dam monom tulan tadaw ko limo dong ko saban ribu tangus meninggaro did pira-pira kayanan itisan dat arhat dan sedapon tangus meninggaro did pira-pira kayanan om dong atuang rumah sa mid pira-pira kayanan babas ta sagit dun hapo dam 2 darja celsius sam babas ta lasu tonon hapo dam 4 darja celsius kabisa nanta tuang Jacqueline Kinang hata ko sinding diti bunga kinabalu manta di Umar Gurisan

Bam kinong honto ko sinding id boros tatana ombo onggoy lugu tatana man tadi apiang sausul. Kaya kasalimpahan boros dusun sa BFM sanong kapiang.

May kad na pangakan ko kay tutunan na tomod nga isa pagitanan dot kay tutunan daton sabagid magigian Malaysia. May kad papasanang dot ogumuh at uwansay megal ka perbankan magianod pangubatan kalidasan gisam na doh ko kunan kay tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akon ka Irino, kasagaan daw bay na diti katalib na dot karajad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parinta dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at ingalig ang asanang dot mangan intangay. Nga nung araga maykad no, teka aumila man intangay nga insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad araga maykad no, atagak teka haro kaundalihan dot maklumat lamus-lamusan dot may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi, poingapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

Buli ko agam pa do LP Rapi Alpino si jam ko matalo pagyan balutan ko jam ko hapod iso talun hapod minit at tatuang. Baham tilambusan kod palambus pasan pinata dot maya do WhatsApp manta di say tambal tote. Kabisanan DJ LP, DJ Ditasuwa, ito rimad pa yung samok, dot makikinangaw, ikasiwatan diti, manuakod kasiwatan. Mamason, tabi bibasan ng kabisanangan makinangaw, radio sa Bobby FM, kasalimbahan bros da dusun, watay sanan makikinangaw dit auli, kapi makinangaw, tambalot i radio manikin tatuang. Auli huwan, tayo sanan tambalot ko, di hino, kasasari may galim muna, Darita, MM Suk, Linda, Bagang, Tanduyutong, Jenny Zen, Aloh, tahuri imasumpin di kota Marudu. Kung siko kumada kayo to terimod aswa wika selimbahan to kau kapas si turas ka kita tataro apa si boros apa si tinaro so kadungo to kono kasalimbahan to kau terimod poin samok dati kung siko di jelpi kadi tambala to kau ti Muhammad Izan, Muhammad Izan Syukri, kung siko Izan tu pinapata dat pasan tatuang bayna pati lambus man tadi Charles Loginon. Kadi Charles Loginon kabisa na tatuang tadao kapat DJ nagi tambalot tambalot ko ngawi ijonis man satil ijonis man tahan datu Prostasius Mukiao ijonis patilo Albert Dulaman Clarice Lajibin Lucy Batak Lucy Doyo Lucy Lidwis Lucia Tati Bibi Imatilda Monuit Emilia Gom Patricia Nicholas, Flora Majingki, lamang insanan, makikinaw sa Bawi FM, kasalimbahan Bros Dusun. Tabi ipipasan, Ponsiko DJ, kadi Charles Lajinon. Ponsiko, Charles.

Kaila ka nang ko. Papataam taikad mo ng kiyad dot pipiaraon id kawawayon dot milad o sindualan. Arwalan taikad ang goritno po nga isa kasalaan edi seribad akta kebajikan haiwan 2,005 id miladan daon hatus 1,000 ringgit taikad pajilan au kalabit talo taon taikad gadua-dua dila.

0: Kaguli kawagom yung pedha el pira Pilipino si kasalimbahan tako kasalimbahan bros dusun dito sonong kopyo abaham pasan pati lang busti yung balay tako makinang hauno ka daw.
1: Hi DJ Rafael, sama tatuong, nano kabar yo, el stiker sama masan ako kumakambalutan ya galing si doyo Emily Agong Abdul Malik, Adong, Mam Ehsanan lah, it, awak nak ngoreta, mesti awak nak pelaris. Alah dok nak, awak nak apa masuk dah pasan ya? Konsi kau nak pelak di pasan ni kau kira kau melatan nam, harap dapat sorang sorang, tahun tak kau nak pakai kau. Amir lah DJ, konsi kau.
0: Musik kau kan skill. Pinapatan na pasan to tuwang bayan, ha? Baham, harap pa pasan matatang balut. Megalize, ha? Napasan na korikot. Nga balay kumuntang hit. Hit FB. Haro na gitit. Pendengar setia, kati. Hiteri Gabil. Mary Ann nga hiti po. Hi Charles Loginon. Saya po. Hiti di FB nga megala sapo-sapo dito tuwang bayan na Ponsi ko, makadada ko lihoy manhak torhian ka ang papailang di kasalimbahan miti lombus di Juliana Ponsi ko, Juliana baham sinding pati lombus ka na kinangot ako tusakam kalibambang manta di LC James utanandat naratu di Sharon Amud Sapri.

Tambalut ko udah banget di jam ko hopo udah misal lima hopo udah empat minit. Narikot nadi timpuh dat magi tentang kiat dat tuang pena. Amon tak dako yun Taliban na pason aw narita nangaran aw natumbay at sining pinakiano kada ko kaos kada ko korlogo udah may ambalut. Posiko nagi kumaten sanantu nakorikat kasari dat siam na hapodam 2.6 ke like na timong amhara na pe kopo dila nga karikat pun hatus ke kanta baham sinding tahuri na po da ko niko nga tupus ko manta di Ben Simon Bukag siyo nung harhogaso di nakadala kalasan andat kano to kod kapiruba ano ya kapirumo to kay kawago dot itimpun to bontol diti nung ayso kasimbanon tadaw tatuang tadaw ko nom na kapiruba to kay kawago manta dila hinoko pada mo to pinay sunong karapan sunong kapasikan kalasan andat ano na pohot buruan to kod suwab ano to kod potus ngalidas-lidas to kod tensanan. Isam kapiro ba kawagu habar katan to konada dot minamangun da po opus timpu mantan do LP Rapiel Pinos bye bye.

Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos sa sopong no kabani pagundite. Kagumuan magigian na titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagit ikon watas, watas liti pengayon italun hapon 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,166 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montag watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar ang disan rahat dit kagayat ginawa, it ay tutunan id tangad magigian na kayanan na pagulo dito, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

0: Ay, Ming, may palahisay nat karita no. Adi, kasuang hiilas ng papig. Oruma dat tulun dat suay sumuang bo.
1: Eh, okay ba la? Ako rin na la. Man ko pa pasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Oruma dat tulun dat suay dat mongkap na uban dat karita bo. Antak, pakawago karita no. Miyado ko nanda. Iri pa nga nung akita. Aw na po. Ha? Awa kita na rumpit ina karita no. Teka, agahitan.
1: Eh, kailan ba yung ladi mong kabda tanga banda karita? Dahati o sanong pakulot, o di intangay malaho di sa mapingila. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suayam, kimpang pakaguhat papapaking daw.
0: Hey, maham, tumano na pati kami. Kumanggaw ko na pa dadi dat aratulon tuma matuman yung kapete karita no. Na, ang kailangan nagi. Sumuang kagkarita nga, aw mila.
1: Oh, tapat na kiyak niya.
0: Bah, may pasanang ati paking karita, no? Ako nga alain ba?
1: Pangay ko pa.

0: 5 na minit sa nga daw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

0: Amis na sila makituam. Aul na kanuntumon na longon. Aul lupo amis no.
1: Mamis, kalindu mo no na baguan mo no yo.
0: Hihi, yawam, mamaraliran.
1: Ah, monsoy pinakarato ko. Kalo lilianin ginyo, baguin galing kalindu, bago mga mga kanon.
0: Iyaw kawan dog.

0: Laleng takau rapu ramoloko tojo. Nagai takau ilo, rio masalok mengumpor silo. Unsun ilo mambal ramon say tojo. Anin ilo ratangguang rakandoy matanda nilo. Masalok mapaganggol risilo. Sumang ratanang pana activity bayan nilo. Togomon say amatanda, laleng takau sumukor ramotanda.
1: Kuaming, tan buka karaan mo ito. Kara-kara kori mimi, payin yung kakara masinduol guang mapagawin po yuming.
2: Ay, kulot. Ano, ansay laro ito rasi kulang takarabahuli. Ahuang ko sa lora oro itakabaris, baca raikrar.
1: Oh, iyo kan, ako tupo kan magay lakdandani. Kama kapal kora rukun negara.
2: Ino nga kulut ka, tapi kan kulut. Ino nga pun no itakai nupas ra rati nupan siluman da kaya hantaka. Tawi nubinatikan ra limo prinsip nu rukun negara.
1: Jadi, mapal mo po rukun negara?
2: Tentu awangku, pulun nga itu nu Malaysia,

0: Apoy, kanagi mambasa din, oh.
1: Koy ho, kanagi ko ni anangant ko mambasa.
0: Isyaw diti, nanuanan na di. Bahino diti, timpu ay ti. Sabi abi kapayhani, pampatuntu na toko. Todo, sana po. Anumano, abal, susuzan, abal tahasu, susuzan pa yung susuway nga kiva. Abal nga kakal pa yung bago.
1: Aw ko ohi mo nino, mambasa nga kiva nagikavosyan. Ano igiguno na po nga kahilasan mato? Kayo ka nagikoni nung nindaman mintong do screen? May gadyaw din no. Paghuhuy, aw mamaguno sa min mato? Nabay no, mamaguno na di. Isyaw di paghuhu nga anangan mambasa.
0: Niyaga ko papapay na boss ka diti. Aw mo, no po mamamain zo diyaw. Mintong zo nung kakal ka ohi niyampay mambasa buk. Totopot na po nga. Kaguguhi kumantad po kikitanan bu.
1: Isyaw diti. Ano buk minahino? Kabasaw sa pahayad.

lahan umivad o timpon at anak ay suang nakulita. Podakoton o swat, kapaingatan, toy kapaihan, iti kiton tatangob, idswang nakulita. Potong daon o tuni i-telefon, muntok poposaw diaw, kokomoy kozuvo, toy kinaisanon, itimpudi, idnong mo itanaknu. Tumonong ang palisaon, idsabi abihivang ikonon, paguhuy minsud ko, mantad di kulita nu. Posovon imimintamong o mangingya na papayho diaw, nung sopoma do ay no itanak do yo id amin panamangan tanak toy id sikul. Povihion o kakamot kikuno, miyaga do beg toy juli, toy telepon piovitovit ido vitikon toy ko idos di tanak. Posovon toy payho no, isabo toy sansabo no, toy ko isinu no, nung sakyo do sumubohi diaw do papatod di tanak. Tanak tokaw, tanggungan tokaw,

Aponisan pep smear na po, nga aponisan, kahidasan, montok mamalisa, sel ngavi, idpun pagaganakan, cervix. Ino, montok kapungihan, timpunon, kay katan sel ngavi pra bato, toy sel ngavi bato, idpun pagaganakan. Tumanut Institute Bato, Malaysia. Bato pun pagaganakan na po, nga idpihatan, opot bato, inayhan, id Malaysia, miyampay, id ningkokoton kotu. Ponisan pep smear, mositi papanaon do sa viavi konduan i nasavo i kiumul duvongopod gisom onom ngopodom himo taon. Ponisan diti au kampay ontok oikatan toy hide omnifas. Timpu ponisan diti na po nga himo minit no. Sokyo nung normal, pokyonwon ko do papapanaw ponisan pep smear tohu taon insan. Nga sokyo nung tangazan ponisan au normal, pakyonon do papapanaw pumulisan om pangusapan sumusut. Upuso tinansondi om pakinakan, papapanaw no ponisan pep smear.

tanto na popansol kapag anuan gula, tumanak inovinakas tasikap, iohan kohusung le tinantakaw, nga kohabigula, kapanak kapahingkangan, miyaga o misabu, hypotensya, kohabi pinagatinan, om keris nipon. Kano tako mangingkuang kapahingkangan nga viriti, miyampay papapanaw tu hang, papagontob, pagunuan gula, miyagado, gumuan manginom vaig toy mineral, kinaman mamaguno san sikang tanini montok gula, susupakat, susukrima omis, day tikid san sangkil tinumon. Kuangon mga kan itong omis. Ivado mga kan tong omis, paguhuhi makan, om paguhuhi modok. Ahanan itakanon kopongo makan, miyampay tufauva. Ivado ta kanon ikihongot do gula. Pihiono ta kanon kitanda o sibo gula teko aiso gula. Kuangon pagunuan gula. Kosuzufo ko posizon, tamoy mo o hidas.

Tapi nek kami kepi pesan dong suvab, tapi pi babasan shalom kumari di setain senan dong suvab tada ko himo di tiko de pong pram himo de buhan di tiko sizam. Am hansan his ginapa de tapi nengapi mi ampai tahu hozo mini susut intim puriti. Hozo man tadi Sarah Agustin na itando pinuobo. Vonod pi ambotan kadi Francis Joannis. Om yupus sa gigisom kadi Jenny Jalindan. Manta ko pa yan, namin na jam ko ng purong tahu minute na rin. Dahil ang usupabid po, gundot ako. Yeah, insan pa ako tabi na ikong abim. Isomot ako dahil sa Bavi FM. Pangan ka na saan doon. Usupab dito, amit ka hansanan. Dahil ako na po nga. Hansan do, hidas tumoy mo. Abasi tumoy mo. O kapapanay. O nuno po, ikukwamaon toko tanaw dito. Kada toko hibay. Dahil tumoy mo manang tahuod. Gumakinaingan. To non-one bago toko kasipatan do mintong. Do kana baon dari pemugunan toko teko kakal do kopi man do kopi season tarawai no tau toko ihan do tarau suwab bengku ada tika ni engko ponga kakal memua boh dari pemugunan tadi hono temai mo tau menang ketahuan ku mak kiningan amuk mata benang abi dari tindahanan do babai no dari tiid pau gadan do mengai kelaja teko pepatan tanak mengai siku teko kima dari bokon pau hian lagi mentad kelaja. Mboga nihan pakalaja shift kamay ni. Kopi pesan ko kumari di sa senan om katawahan nanto tamay mo miyong payragay mantad pa di jam kapat hong pod minute do min susubab aid ko sa himbahan bukas kadazan. Kumari tiya susumiku ngavi o maso dati mukinang o lidyo itim puliti maza aid kono po ko maza lidyo nga maza television patoy ikapasakin ngon maza aid RTM click kapasan na ikinangon maza aid estro bahutu ISO. Kapi pesan ko kumade di Ezo ay sumikul kong abi ang pinggisam na kazo do sumikul pinggisam na kazo do balajal to ay sa penungkus tumuhayin kumade toko nga ihon na sinikulan do toko sangyan do kohimpantay toko sangyan do kabu toko id so sinikulan toko nga sa toko sandi ion siko om sa toko sandi sanang ginabo kamay di sa toko sandi kano po paun siko do muhayin do toko dadi kano tumihambus mo his na ginabo miyang pa makinang hozo di Leonard Lid di jam ijim ay tanda tanda dogo tumuhud sultanan hozo di Marta ginun ay tanda pun pitang kisadan om hozo Petrus onggo hozo di Petrus onggo ay tanda naga sakot totomaw om opongopot do tahu hozo di ti om tutulus miyampay ko dago day da abal id pogun do jam ko onom tahu ngopad minit do dongo suwab.

Pipasyan tabi Malaysia Madani Baina kinangod ezo iti abal Mantad Sabah VFM E pahambusan ku Izo Stephanie Cipolin Jouti Kapaguna pangatuhu da abal Pavakasan da Sabah O tantop kupakwasaan Tainan pidagangan karbon Kakalo Sabah papapahabus Kumadu batagazo datu Maupiasa mamaw Ed Malaysia Baina kinangod di ezo iti abal Poin ponu Pinavakas do kapalintan pagun o tantop kapakwasaan tayinan pinagangan karbon maza enekment tay ko tulan ko simbanan ko zufotavan o makapunay naan karbon sabah duvong ay bu duvong padamahimo ko tulan na kumoy papaymagon kinasoangan kapatutan karbon do kapalintan sabah miyampay kapatutan ko tulan muntok kapavakasan project o makapidagangan credit karbon minabaw si Fazon mentali datu sari panglima Haji Haji Ji Haji Nur Kiva ko sifatan tagazo do Sabah dahil pidagangan karbon. Au i, nga au i, pakabasaon no kapalintan po guno projek po pidagang karbon nung au no sa izukon do tababasi. Minabos isi da dino dahil kinapay maganan forum pidagangan karbon Sabah dahil ko ta kinabalu. Pason daw, teko pason di sidop na humbus di muntuli kausinan datu sari panglima masih di majun. Mositi po yung tatap o Sabah do kotukuan takabas. May tamangan integrity kinesunan po sa ihi so social kausinan om kapunainaan to project iaw na palan do tababasi ko zuvo do taban kopo kitahangan i osibo miyampay au mumuhizo do tuhun mamasok kakaso do kahansanan, kahansanan papapapu kuma credit carbon Sabah. Kakal Sabah, papapahabus kumudufatagazo datu mau piasaw mamaw di taun nakatahib minaganu duvong perumapat piatus mantad ginumutain sanan kapahubus

0: Tapi nak kong abing kan hozo man tadi Humphrey J. Swimming etando kapahang ad id ginabo ang pugih do hozo din ako ang utaw hozo etan tinaw to kadazan man tad mababos nga vi id Sabah VFM. Tapi na jam ko nam himong param isa mani, minute na di daw dong sa pabit paun na tau tutumod panamot mahis sa ginabo tapi na kong abing tu kibaw di tiyadu po kapayhan so ang hamin pahumbuson ko kumadaid diazu.
1: Kasahimbaan bos kadazan, manak diazu kapayhan.

Tabinay ko nga vi, iti ako pehan song hamin, kupo iso, teko kapaguhuno po nga, nam bitagay, manta di Jackson Jikanis Poilis, mantad kampung pantayan inanam, papayho na mini dupogun, Mariana Torina Poilis, di jam ko pramduvo, iso minit, tanga daw, di tadaw konyab, tadaw kapat, ko duvong pram apat tubuhan diti ko si Zam, dadayo id hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantan na dakayaran diti do manu di papayho paganakan sungkani, paganakan lojinggun id nombon na pangabi izi ho. Am santap to pinay walis sam kinubangan naging abi dahit sadu teka id samok. Ako pa din ihan sa ngayon hasokon at inan dito ang tiyagak. Mariana Torina Poilis atu mandat po di kay katan di ho santob pinay ho may do tayo nasan kasa di azu sugat ho ko kapayan soang hamin kupaguhu na pa diti nga nabitagay mantad di Jackson Jikanis Poilis da mantad kampung bantayan inanam. Pinapay ho da minidupagun i Mariana Torina Poilis di jam ka padamduvo isa minit tanga daw di tadaw konep ko dupong padam apat do buhan di tiko si Zam daday ho i dahamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu manta na do kayadan di ti do manu di papay ho paganakan sungkani paganakan lojinggun in nombo na pangabi izi ho am santap tapin ay walis sam kinovangan naging abi dahid sa du tay ko id samok. Ako pa din ihan sa ngayon hasokon at inan di tangon tiyagak Mariana Torina Poilis tu mandat po di ko ikatan di ho santap pinay ho.

0: kahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Loko tigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandizi ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung kahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na riti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanoy siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka mokyanoy kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakyanoy di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito tovi kang po to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo ko da ho-ho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM, teliling, iso, tahu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bayo na riti. Nakahantay ko kakadong vausin mitunoy. Nakautang ko da card credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hih, mongun samang na po.
2: Panisan peps miya na po, nga panisan kahidasan, muntok mamalisa sel nga vi idpun pagaganakan cervix. Ino, muntok ko pangihan timpunon kay katan sel nga vi pra bato, toy sel nga vi bato idpun pagaganakan. Tumanut Institute Bato, Malaysia. Bato pun pagaganakan na po, nga idpihatan o pod bato, inayhan id Malaysia, miyampay id ningkokoton ko tu. Panisan pep smear, mositi papanaon do savyavi konduan i nasavo i kiumul duvongopod gisom onom ngopodom himo taon. Panisan diti au kampay ontok oikatan toy hide omnifas. Timpu panisan diti na po nga himo minit no. Sokyo nung normal, okyonwon ko do papapanaw panisan pep smear tahu taon insan. Nga sokyo nung tangasan panisan out normal, pakyonon do papapanaw pumalisan om pangusapan sumusut. Upuso tinansan di om pagkinakan, papapanaw no panisan pep smear.

Tapi nak kami kan dah hozo manta di Betty Iling. Eh tando so piso no dah zito. Jadi mantak payahan bayna jam ko tu 6 minit tadi. No dong sebab di pagun tro e kata pada jam ko tu tahu 4 minit dong sebab di ti. Mega tama mo dati kita ra koy meriti iti abab zan hozo ha hai te ko hozo song ko tun. Jadi pagoy e kata timpu di na ito binai ko ngawi. Kibab di tak payahan ko kumoy i abab zan kanjul untuk tadau subab. Kau dapat pada enam do Wuhan di tiko sizam. Iti nupunga ozvon do upis bala jalan uvang pinampang do papanjul iti carnival bala jalan madani tahun 2000 dapat pada enam do upis bala jalan uvang pinampang do mentar jam kohimo do minso sebab isam jam kohimo do minso sedap di kanjul leh id SMK Petagas. Sekian kevan pawoton di zuko kemai di tiko pasako muat di Zandi Gladys Yap. Iza sida penagi penakadai upisol bala jalan uvang bogizan peguhudan sikul inumbul aisa iso tahu wahu tu apat iso tu wahu aisa aisa iso tahu wahu tu apat iso tu wahu aisa izandi Gladys Yap. Namat ina tu pinaik kong abi do ontok tadaw suvab suvab ina kumuzon ku do ontok ko do vong padam tu do Wuhan kasizam kivaw di tia abab zan manahuwad za do PPVM nagi kapabahizan rahmah mapanaw madani iti na po nga ponjulon do ontok tadaw minggu ko do vong padam tu do Wuhan kasizam ada jam ko si jam dong sebab kisam jam ko tahu dan min sesedap dari ha id hintun to gumuguno vista minintod pinampang tadi on tapi naik ngawi kanu soko dungo to ko iti kempen menahuot za do PPVM mempai sakadai di tibo gizan penimungan za hamin pungsapan Queen Elizabeth Duvo kumal isa ino pada to ko i kapasada menahuot za nga ngay no menahuot za muntok menakadai do kini pon do sa tuhun tu nung in po za to kodi nga vokon i iso back za to kodi ogumu ko gunaan din no kapanakaday do pipio kinopon kini pon bo pipio tuhun tu it bo gizan za nga ogumu nagi kono po ko i za topwak i za tagang kiba nagi za topwak kiba nagi ano nga di ogumu no dari hono penahuat na za umai saya nopo tako ikan do penahuat za montok manakadai do tinumungan i mamaguna kozo.

Misa po kapayahan, ito pinay ko nga ko kumay diti Kalamazan Tanglong do Pinampang, iti na pang Ozovon do untok iti na pang Ozovon do Upis Hongkod Kotainan Paliman P iso to apat Pinampang panjul iti do Kalamazan Tanglong Pinampang do pang ibu do pang panamunom e kanjul do antak taraw suwab om taraw minggu ko do pang panamunom om nagi ko do pang panamtu do buhan diti ko si Zam daya e dua van square Pinampang mantan jam ka wahu do nga suwab kisam jam ko si Zam do nga sudap agumua babzan e ponjulon diti dari ikot no ikot no mentok pasindak pabago do Kalamazan Tanglong diti piso sama iti no pa Kalamazan nga pa magunan di Datu Iwan Benedict dari tepi ko ngapi kano mo kinangaw hozo teko mo his ko bago ginabo miyan pa hozo di Rotman Buntar ay tando iumon ko pasyan su tanon hozo pinampatan di Clarice si Panul miyan pa di Evelyn Ibin ay tando piondom ondom ku izyaw om hozo pinampatan di Malicia Galus Elizabeth Liadu om nagi Flora Sitili ay tando tomoy mo koid kandamansa

0: Tapi naik kami kan zaman tadi William Justin tadi saya tanda tanong do nuhu kina balu ampuguhi do hozo di no ko to hozo man tadi Catherine Benedict kay tanda gumuhi lahan pintunud. Mata ko pa yan na ba yun na jam ko 2:04 na doon sa babid po. Kung natako, may katamay mo, tikita daw ko himaliti, iti no hababasan, hozo hahayte ko, hozo song ko taon.
1: Pakinangano ko sa imban, boss kadasan.
2: Pakinangano, dahil sa song ko taon.

tebasan sa tebnai ko ngavi ogumui anangan makinahoriti hozo hahai te ko hozo song ko taun lo timpu e poso himbon te kita dau ko himo diti dadi paguhui do makinaw to ko hozo hahai te ko hozo song ko taun mike fancy bato pobus ditia iso nakapaihan kon ka iisa na give up opi pio kapaihan nga man pahit ga pobus okapaihan kon ni nabaganihan kibara tito pinay do mot bagian kepada tia atag teka kevau do palan do tadau suwab no bonihaan tadi ko ponga monto ko pahan ito binai ko ngavi iti ga teko bontugan ga bontugan do carta lagu artis Sabah timpu ko perem onom ponjulan iti do untuk tadau suwab ko mo perem onom do buhan iti kasizam tadau ko onom iko timpun do jam kevau do 4 menit do suwab deho id auditorium ko pisan kebudayaan ko pisan kobasanan kesenian Pogun Sabah teko idbos nampak dah supaya nga auditorium jabatan kebudayaan dan kesenian negara Pogun Sabah. Jadi kapasa ko nagi tumanud do aba besan diti teko iti bontugan ga bontugan carta hozo ngabis Sabah do maza miti hombus id radio Sabah FM Facebook sa do bogizan hiburan o music om nagi mazaid RTM click. Dadi iti no po aba bazan nga novit point bida do kapulintan Pogun Sabah. Om bay no kano makinangod ako aba bazan hozo hahay teko hozo sang kataon miyam pa makinangod ako hozo kapaguhu in aba bazan diti hozo mantadi Island Majelik ay tando ka ang daman di nakatahib. So tanon hazo di Chenlin tenfok ay tando doy dogo kinokousan na ipiku izyaw ka di datu Pat Michael om hazo di Ivy.

Tapi dia kau pingkan hosa manta di Julin Anthony ay tanda bahik no dari dego kuma i kata tanda makin orang di Sabah BFM saya man bos ke desa no sebab tadau kau himo di tim kata mai mo tadau bai no itim pun di ti ngak kangan Yesu di ti hosa ha hai teko hosa songkotun. Muzu toko di teh hozo sumusut i daba bezan di ti nombor genehan tembezan so ogumu kosom kino di teh hozo hahai teh ko hozo songkoton am kebabokon mizuki zuka kod maso menginum do kopi dari ngko ponga ko komai do menginum kopi teh ke masa makan timpu di ti ngam kita memo ko angon na inomis teh ti numon teh ketakan nanto ko ngatamban na inomis teh kidum toko dati kita dau so kion kebabokon tepi nai ko kita ko dati do aiso kidum idupa deho ed boss diho nga patako na kidum di zukma diho aha kamusta na po nga umingingis na kumada di vokon tantu na po do gumuhi sa sido teka isi do diti do mingingis kumada diho kumidum bo kamusta ko aha ingka tadi ko po kanam kita mahozo di Lovina Mindong ay tando aka ada izikoy ada zikoy hi ivai mahozo di pitali dadun gundohing pitali dadun ay tando kinantakan do au ohivan luo di tigina baku kadi Rita Juining nagi hozo di Alfonso Tindahal ay tando sapindikaw doid hintun.